ngin khan charma chun che ga mangi juna salam po qabul song shi yale rin mo chi program az na bin juk se yot khan kun ngin kan yantangar juk se yot na nan me san me juk se duk duk kasani sik ba sik nal la dilin su khortang pe lunga zan tang su pa national anti terrorism de score la yantang su pas pira riklep chuke der gap na yantang su pa talk chiklep chuke dr mehdi akhon coordinator in control authority ladakh kvk kana pest management in fruit trees korla kasani national anti terrorism des dijak puchin sugni zarna kato ti qomi stanchik si lokparla zgakcha si jakchik insuk diringi jakpu insuk sirif hakchik tamen suk ni dijakpu insuk ek khokol dijakchik insuk di itu du itu jakpi jakchik insuk tona ngatanga chat be jakchik insuk khortang langyani nyotkan kun du bache goma lo sumchuna gabache goma mai ngi shur sakshi ga 1991 ngatir gastritis rangi rinnarsis in mayot bi goyot chik miklamna storkhanin minchuk dili deshpur zarna su in minchuk ni shiri rajiv gandhi in minchuk rajiv gandhi zarna ka to gastritir dun parisi wazir azam in minang ni khoi phyak po zarna du chok goyot chik in minchuk khwesning pyang tanduk smul gi khidmat na shuur na jazba yot pinchuk Kuri mitse mana sada zindagi bakhanchik in minchuk. 1984 waziri azam dankhan in minchuk. Odesana Rajiv Gandhi fiakpwe lo jipchu in minchuk. Nifayul Hindustani sakbasek nojawan waziri azam dankhan in minchuk. Kwe fiakpo zgastrit piang technology lampo stankhan dona nojawanun la word tangmi haq tangs dona mulukpo yarga sirula kherbi sampa tangkhan in minchuk. Nidikana mai sakshi ga 1991 odijak penuk election ni shang school ba tamil nadu chunche shahar chigyanuk yul penuk rajiv gandhi jalsa sominchuk mimangs gama khona thukse thatkar ga mobin yotpinchuk achanak stan sikse bomi hamle anuk rajiv gandhi fyakpo shahid baskhanin minchuk odesana rajiv gandhi fyakpo lo jipchuna tuk in minchuk ni Purar gastrit po kukolyang fokhanin minchuk, mulugifia yargasifia sambatankhan po fetlamla luskhan in minchuk. Ni ode kukol po ode rgadumi sabak po kude ngatir gastrit po fesilabas binchuk ki lobingresis maish sakshiga qomi stanchik si lokpar razgak bijak zire diringi jakpianuk dijakpo malla khyongmatchuk. Difia ngatangangma mirjet ki stanchik panis tamchik zokhar khongen duk zere di jakpo malla khongse inchu chana di stan six pa khontang chinchu zerna ka to du suk zulum chik inchu gawyanuk beguna mi che phokcha inchu ozor met pa mi che phokchuk cha inchu chang ozor met pa zulum bacha inchu nidiring si di jakpenu ngatanga du itu finget ki di dunya e thokpika sakba chek chogo dolat po amun inang sak chik drill chajas po inang ni dona sakbatsik chogos nganpa ngati miche inang dona mana khakchenpo ngatang suna suyang rgaluk zyongmar gosha inang ngaweng khachigis chang ozor dawa mitpa jikstane zokhar fokchukse rangi galat ton fingma di lasun batsuk beguna hamla batsuk bom na lakchakskun kulcha insaniyati dushman dancha dyun inchukstan shiks chanaga muluk chigyang inna amuni zarurat yotang Amun luspifia ngates chibar gosha inzerna ni ngatiyan utpi khana ngatiyan utpi sukpo ode nafratun ngates ngatis ngin piana ngates fing setang mar gosha inzuk. Nam ngatis ngin piano kur gyala lusna ngatis ngin po lakhmo lusna kato ngatis che ka ngatir gyala spera krakcha inzuk. Dona ngati lakpe kana sui ka ngachang zokhar chik fokcha menzuk ngatis ngin po kato gyala lusna. Di fila shes sabchao mana khakchan inzuk. Nishil sabchas pozbase ga jaga chige inna kato ngatanga chucha inchu ki gao sahiin gao galat inziri. Nidi rzun na ngatanga sahiu farak po rtakspa chacha inchu. Dona rang na nyambo yotkanun lar ga luks bar gosha inchu. Ni ko gazuk chig innang, ko fikpo chanchi inna, ko gharib chig inna ya ko karpo nakpeg inna, odon la chang ngati yuluniang ngati moashirea nungate chang feshe shikma ba ngati sngin unsa base ngatang sunasu kakafono tsoks base amun na nyambo dukpa rgusha inzuk. Sunasua mohabbatika rga luk